0: Ala iki gibecha la nandutimbe ni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop atene aiki beni pialo ti dafono Ndeke Luka mamoko na bumbi tiagba kodropoto.

0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, donc Huguette Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Tedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Sukwa seke mada fonde kiluka mgamba sambala angwata chibongi ako mgonamba giti kwa ta kimunga chitene ima sangu nanga chikodo aligo chiparfete iji komese iji ibarala
17: ibarala Ursula Merveille mivala ibarala zukwe nangwata chi obu akina chi ombo mula mulingi chikodroni ya gunda susi tene tisi duti aganzoni ala kima bibeta la nata sangu ndaka na bagiti bata tibongi gila na vakati pata ki gingo ben dal chamu ngiti kodrona la batene gango ti a la susi ka wa batango ya mali bitene aga na kwali nga ke birisi ya sara kuta lango so batene ndo ti tene ti lege susi zo ali mitene wa rasango ndali da fono ni kiruka a ki gile ki tene afanjuni si si sango ali mitigana na ndo ti dione du ti tazo nde moti gere kangu ti won ti kan buburngo tere ti gungo na ya ti kapani aba mara kira ti tsala bira wa na da wa tsala ti Burkina Faso ngo ko na para
16: Nalitia sangoni ya wabi Afrika suwa kina ubu na chumbu mungu ya gunda mingi tenitise duti susi ya kile katera chulu na peko cha mene iti nganguswa sika
17: andaka kemini susi ya ki duti nani nzuni pepe na ya cha mene nze utaswa ona peko ima sanguti Moïse Bakwa
18: mungu ya chazu nangangu na bisa angu ya tingangu na teacha zunga na munga zuti onala akia na peko kite na bota tu ubu na cha langusu yesu aga na peko tibe mengu nuta turuku nila siya mulike na awa dengubuzi ya zuti kwa ngu yeka ala tingingo yama ala so akitambo na gerewa na kuru tena ala saku sa chale yamba aike kamisati muli sebasisi muke selu ke makonite bakati nyukora
19: shirira keda ilani azu akitambo la kefa yanga datelzu akinjiye akibratelzu meme akifazu ishigi ibagi kwa na sese inga nga zuzu afa zuzu hape yeni kwe akarme opo akina shiri kartye timbi akina fadiso azu akitambra talibre meme mumate ni chinji pepe
18: na bango biyango tene chiste juti na batati ubu kota kumana tu umbu mkulone leo na mbili aziku vifu sara nuluza na mlango otati njeti lengwa so aon
20: mbi hunda betizo oko oko oko nila mwa hunda chitene bon ipo chitene iziku vifu ni kamama titana iba yeso akegana pekoni nila laso mbizi kuvre feni polele na anje soa onka yeti ngangu yeti nye kiri kiri yeti fangwazu kamama yeni ade
18: na pekutu ilangu kitisu aziku vefe donasien solo ke akotea la sana na kota tu ubo abambeni changeman
21: na tanso si aziku vefe se bon ade mangambeni yape mbiponsi azo ekitambla yamba azo ayifonanabi ade mba yeti ngangu asyape jusqu'à même 21h à 22h zangba chitambla de mangambeni ya pasape
18: mingi tiazo a onda titene tene tise du so aninga ala so kena tia bota so angro bota tu obo a onda tia la mati ye ton so nda tiso ala kena mbeto ti atu go kara ti azande anipigwe nga ala so kesa la yeti ngango na tia tiazo ti elera obo Moïse Bakwa nda tisa fonti nde kiruka
16: donga na seke tene tile kongo se du ti ambake tu obo gina wata ti bongi na vakati pata so kena tigwa vaka ushu awa bi afrika na faswa tene tonga na sala angi ape amena ulu ulu alingu ti londo na tene ti ongo na baga
17: tatene ya ki Ursula mititene tatene Ursula ki gingo beti amu lingeti kodroni sala kunda tene ngurugbi asara mini iyo sango ti Saint-Fourier Ludovic Malikatia
0: awa be Afrika swak na vakachi patagi akile kitiacha na machi gangochi awa batango ayama na gingope machi so na kozwa gangochala akwalifagi agada machi tambula chala anchu kalemo okocha itaso ala una begi akifateni so
1: bigati kuna yaka ambo latin bino bagara dumbi shigi ape aga tumbambina leka tembi kwampe kambi kwampe so kambi kuna yaka tini nitone so vya tiba dapatembe bagara dumbi lingunda mitona loka mbili ngunda nitone na yaya az pika gabagara chala ambi alaga chawa tene nani pika gabara pe bagara dua so ifo indi ngunda isi igwe
0: meda yangi po meni itasonga ala una begi lufa akwaliso aga nangusu si aon na mangolo ngobo chi duchichi awa batan yamasu asasi duchungondo ako na itasona na begi fadi aike ngangu
22: Lili Fadoumen Ndour, exemple par rapport à Nézusia Ronso, à la Gana Bagarani, il a la fille de l'Ognale qui coordonne. Bogat était la même Mboro, Mboro, pas soukounamo. Mais il a Bagarani pour l'Ognale Ako, à Bagarala Gambounale qui coordonne. Il y a un Dagina gouvernement, Tongana, Goussou à la Gati Gaïfa qui a chanté, mais les méthodes Gango Chalan.
0: Mokuzi Gwatachi, Gwatachi Lanjaboko, Frankie Wadagi, Yilingu, le faso bien y tenso et Kingangu, encore le faso à Sarkoussara Kochitene. Akai amacha tali tongasu.
23: Akisa ke passé la ko la kwa chingusu déjà imu disposition ban so nandu cha peu amin chef cha la kada. Yi gaji tenya a chef ti quartier na chef de groupe na na sous préfet examine ngobo déjà na sisi. So igile gaji tenya il responsable là et ça amin kota régionale avant que à la commencer tu tenais à la vaquer na occupation tchala donc tu as mi pensé bah là que tu chantes de gaming y a peu parce que déjà il m'a disposition
0: awa ba afrika sora mwebe chikwatagi aunga na ngoga chitene asa kusala ngangu chikanga legi na akwalisu alimkunaga ayifadi biani chitene kwali agapepe na duchingo chala na awa vato nyamasu aduchi njoni
16: Akiambimba wa swazo ya ngani kono si angbala kochi gana vundu na yata siwa na mbagi chiku angu.
17: Tatene Ursula, mini palini sabagigi ya kina lapo sosa on, si mbini ya masuwa fa mini masika kuli suru kina ngubala kono nono ushwanda ka lugigi fade legi tete nere lugu lugia susu na leti nguti ubongi. Ima kamisati Isabel Bungoyo swa ke moko nziti bu mitawali OFC ya timagi chiku angu so Emmanuel Samulifis apika singa nalo.
24: Nenge so logo na leti ngu na pesh la bimba kanga lege nalo. Asora si lo wana lege pepe ya turuga interveni zite ne. Ani pika ngombe nando chilo mbimba ni. Ala kwa ya rabandi mbare prosh na mlenge ni ala kene tonga. Ala pika ngombe ni ku. Ngombe nake wara mlenge ni. Ala kwa sambe tu ala ngwachu kusube sa epate direkte mom. Bimba na gata keme ni. Lo wupe me lo loko ya chiku mlenge na ni lo kundi ni lo suri ya chilo tu. Tanka wara kwani. Kirta sanga aluni na yata seze. Koma ke nyamala ala duingi cheni ku gouvernement tene afala pe nila la misupuye aondori si akira ke fala ishoni ko ala nini na se ki kwangwe ape shara wara nale ke zibo ngala pesha pe nzara ondo na kwango gaza mara tari sotozo
16: mbeni sango nisu akiyande na lango ako tisi na lango utazi ya mbumbu inza chingbe ya retonsu na kodobe Afrika seki yambande use kapa ti chimingo tereswa irna tene bongi financial days
17: akimini kota chimingo Tereso akibumbi ani na kotalango sobatini chala soke sara kwa na yacha sanduku nginza chigwa kodro ti simax ya kitimi tere na batati pongigi ala susi ya kinanduti ya nda sanduku nginza ala soke wa mosoro alingi tipika patara tibana aligi wasi alingi titene ayo konomi nanduzu nalini ima Felix Londri njumi suwa kiwa indati ekobank kongalo kumokuziti leke nengo gere tika pasulo kina singati Sabrina Larissa Nailo
25: Nous sommes à la deuxième édition des Bangui Financial Days et cette édition sera.
26: Kapaso et Bumbingani na wuku kapa ti a kusala suye ke sarali na tizwati si mak a kusala wuse so a bu iriti banquier financial days. Les yanga ta kusala ni kuse kwe na tizwati si mak na legiti a kusala wuse so. Nani la sala ike bazo a kilundu na kodron dente si a ike gati fa a yeswa la inga. Nga ti inga tene na gicha yeswa ike tambula na kodron city be Africa. Na changu swa on e sara kusala mingi si nguru gindu. Ako, mangati swa mwena kodro.

ebile ti na le ti nduzu ti ba tongana ye se na ke tambura lango ti laso to so fati imuna na nga ti muzu fanzi anzoni kir da na nga ti kodro na mba ge ti gri mariba na nda preso le ti nduzu ni ya ke tambinda ke ta sindone a didingo gaya ti dini ya ke balusi na use se ande kite kite unja pa ke dana unzi ngo ti nda pa na mba ge bombari aga si ande na peko beko bite mbinda ne ke kira ande gbani si nga unza pa ke duti ande da ngera ti poputi dini ya ke baluse na gumbaya melala ke na gbenande kite siaga si ande na lakwi na bombari gera ti dina ke ti na baluse na uta dona ke dede ngo kete unza pa ke da na bebi kete unza pa limi ande tipika na mena ndo na gumari gera ti dina ke baluse na use siaga si ande tonga zu yamba na ako lango ti laso nyiso ando zu kwa sa ke ndo na gumari ala kwa kambi ako puti ndo wanga na puti deto suifa ala ke wana mbagi ti ngulinga na mbagi ti kombele mbelego nga na mbage ti baka e kiri ligi ako na wata ti bongi ke tonso ti fangare ti nduzu nala tonso na mena ndo fadisi ke kete unza pati iba gera ti dini ake baluse na uta ande ya unzi ngoji nda apre nguwa kipika ande na mena ndo na wata ti bongi na peko beko mpite ande le nduzu na kine ande mingi ata sula atakatizi le tlo si unza pake duchane nga da ako ako si gera ti ndo wana ke baluse na gumbi ya laku ya ande na bongi gera ti dini ake ti na baluse na ushu le ti nduzu na ke vuru na bebi le ndo suna ke vuru ande ndo nea ke de si gira nchi de nea ke tina balu sena uta chala soa ike ndugule gira kwa nabwata bongi mbege na mbege inale ikambi ya kwa gira chindo wa ita singila nazo kwa ike wakatere fadi fadi so

Kambunga kumbe ya napenzi ni balu kunandure ukunandu dafono nandi kiluka. Kambunga suna ya tia kutukutu. Na yanga da nandu kusala tala laima dafono nandi kiluka. Igawa kendali chika pachikuwa singa tene na angatia mono nge chiko drola avu la parola. Surchargé ngwa mon ngina ndutya pouru tu bunala na dambe chisu lena lena ni doti saratonga na nye inala ki warande terena peko tia ndroa sangotumbu mabalako awa mango da funo nonde keluka mon ngosinga tia la ingani deja pentrawa.

Useka pa moseka etni kompanya anka patia mozakona e daso angwa tigwe. Geso yo giro nan 12 moma ginawe. Horizon, Maître Gims.

0: wa be Afrika, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimti sinazo kwe. Danila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, kojonyu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molengeda. Neati babaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo, lena lena dalimbeti Nigeria, dokusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisina bikwa oku, na munga mbasava na ndambo tisina munga osio na ndambo tipeko tibekombite, ngana laposo titondani na munga mbasava na ndambo tisina bekombite na ndambo, ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando tizoroko 40-49 tiwara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro tukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yeke ge, chumu maboko na ala.
1: Wa be Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kodrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodoso kwa angua akodoso alimbi ti wa kobela so leyoko tongana kodose ti be Afrika ataso ale ti wa kobela ti ebola na ti kodori pepe
1: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena ga swa vatene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti longanga
2: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mo ba gereta ngoboso sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani bani na ati lango oko oko
1: mba yongo rona beni zo so sa akobe la ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre chilo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe wiloro iyo na tanganga so kinduru na terre timo tongana moba so mo akobe la ti chofengo terre
1: tongana moba meni zo so sa akobe la ti chofengo terre wala meni asigi na terre chilo gu iyo na meni tanganga so e kinduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12-12 so aike sa akusala lanabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na ebola.
1: Soe kitongo melatindo kwa gbenagwa sabate enti seninga na wabe Afrika, nga nazo swa mamoko na lo.

0: La France, la Wabé Afrique, Tissiri, Natimengo, la Sunabé Afrique, qui est capable de se faire un peu de Chris Chanel de Mango. Nayati Ndoura Kwasinga, tour de région, Gunangwata Timbaiki, la Sunabaiti Laloga, et Simba Kunabaiti Latente, la Sunabé Afrique, Nabaiti Birao, mais Kojoni, à Sangokanda aussi. Mbeso na dafonde de Keluka angu iti wa rasangu na legoti Sabrina Larissa Nailu. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Elvire Ken Tombe eten enzoni la kuina azukwe. Na vitia sangu suwe ke ala tika makite si a kenta la we pia lo tingo obyati yon an duzu tonga so angile timbu tu wati dada ala ekimande Martin Zigele na yatia sangu so. Nga aike awa be Afrika suwe ke na kodo wande si a mutere tala ti boto ala so si se ki defanginza ti gati mwambo kondali ti konomi na yati kodo ni. Singa batati bongi eke yambande useka pati bongi Financial Days temingo teresu abumbi ala su seki defanginza ti kodo ninga na ti kodo wande. Sango tia wangu lango balako na miombe ti Super League do seki toane ndani ki kekireke na lando ti Barthelemy Buganda asangu nandoni kwa nata sango tia wangu.
0: Licha sangu ni sara teneti bumbi kama kiti suwa kentulunga tonga su teneti yangu nanduzu wa nguti dada.
1: Na ngweti kiri ngotene na tafona nondeke luka wa mungo yanga tibe RDC Martin Zigele siya unda nangu ubiati kizia pialo chilo suna sisi teneti sulu balo tene tonga nalu sara kusala na pialo ni fadeki nopo awa be Afrika lo kiri tene na unda ti destin de bonheur wilikon.
2: Gereti ngutu wate dana kwa doti a hontia kwa doti azuvoko kwe e ala tena la iti augmente ngereni. Paske lari na noso itentele mingi na noti tende ngutu wate dana biati kwa doti lomveni loza bono na gbeti ndi asosi azi yamba zingiri na terete asosite so kwa iti gana ngutu wate dana kwa doti. Me yoko seko ala mo dekre so si aplike lwa napo. Ole ti tena ala mo dekre ni e asosite ni so ake sarane konkurans mandako ti gango na ngutu wate dana ambena gana lege ti bali ala mveni ala pete na bumbu na gouvernement a famili ngere so akiragbeni titena wabe Afrika a ufu zoko la mbati ku dekre d'application tiba wala akikira ngere tinguti wade na agbeni ikire magi nono akikira na agbeni apa akimuna nduzu ndaldi so azoti kango wati dada na zingoni na yate akartie u na yate akurazuma ala kalina nduzu so akitene so mozo so makukota zo mpwete na pa
1: fadale kimande tene kweso si Martin Zigele ateneni na unzingo tia sanguti so na ati dossier du jour
0: nga ke a wabe Afrika tikoto wande si akele kira fadesu girati meni forum tene ti defango nginze anga na wamungo maboko tene chingu su ekida
1: asara lango mbieti tene yenga use tonga su siala bumbi tere tala na kodo wande na tene ti temingo tere ti konomi su seke dutiandi na nzeti na bandu su ekiga sango ti Chris Roy Jordan Badembi
3: ti awa bi Afrika su seke na kodo wande la fatene timingo tere tene ti fip su seke bagi na kodo ti bi Afrika eke mule gina la ti tene alaga ala mungo maboko na konomi ti kodo ti bi Afrika ungo chala asindugu na ngwa ngwako susi ala kina kodo wande si ya koka pa na ati tingo tereso mbini ngobo susi Christian Gumina Popalaza na sisi na lige tibumbi chilo so ina tene events in Bongi.
4: I komose linige na parige titene i sensibilize a entreprise soa ke na nivoti France, na nivoti Europe e pi na nivoti a diaspora osi tene ala ga participe na FIP soa a depase na kodo ti na mwati novembre.
3: Tingo tere ti FIP so se ke ba yi na kodo ti bi Afrika ke titene a sarasi ba ti azo limbi titene a sarasi na tene ti a pialo na kodo ti bi Afrika agati tene amuninza si asaka na pialo ti kodo ti bi Afrika anga pialo susi ambina zo aikinani na mango onge Maxime Kazagi susi aza fip na sisi lo fatene apika mpa trana ke bande gigi mbrumbri na ndoti a fini anko poti mungo mboko na apialo susi azo aikinani
5: depi ou ota ucho kuzo a kota kodo na kota a da mamangi njazo ala boto mabokta na poko kete titene ala munginja na aketra akodro cha Afrika hot mitene ifu iboli ti titene ipeti wara amena fini fason ti financement ekonomiki
3: ti ngo tere ti fit ngusa kishano baluse na umene eke bande gigi ti lunu na lango balako na gumbe ya ti sina lango baluse na oko tize ti na bandu ngusa ke gana bala ti bongi na mango ala sosia zango bosu na sisi use kapani ya ki mwande lege ti tene atingba abibe so lani sia bagigi na ti kozo kapani ti tena mule gina kodo ti bi Afrika ti tene lo mai na lege ti ekonomi
0: andaka ti lundo ande na lango ko ti sina lango ta ti nze ti ngbe raso ke gaba ti bongi ake yambande use kapati bongi Financial Day
1: nilala tene so to Elvire temingo tereso abumbi ala susi ki sara kusala na tia sanduku nginza awa defango nginza angana awa dengo buze titene ala sara kusala kusi akbi antene chikonomi na Bay Africa dalini Emma Felix Landry njume susi ki wayindati ecobank na nduti teneso.
6: Nous sommes à la deuxième édition des Bangui Fananchades et cette édition sera
7: Kapasu et Bumbinani na wuku kapati a kusala suye kesarani na tizwati simak a kusala wuse so a bu iriti banquier Fananchades les yanga cha kusala ni kuse kwa na tizwati simak na legiti a kusala wuse so nani la siala ike bazo ike lundu na kodrondinde si ike gati fa a yesu ala inga ngati inga tele na ndicha yesu ike tambula na kodrondisi tipe Afrika na achangusu a on esara kusala mingi si ngurugindu ako mangati swa mena kodro ainga tene pepe na nducha Yesu seki tabula na koro se tipe Afrika aike bayi kitu na mbeni kodro so pale ekeda wala bira ekeda nga hala inga awa mungo nginza ye pepe tiduchi na ndu susi pale ekeda laso atene ngo tene ni agbion geti fambeni fini pangondu na nduchi koro se tipe Afrika so agbacha pasa ekeda wala mbeni kodro susi ambena kodro ndi alingu ingati tene agada wala wa mungo maboko alingu ingati tene agadbani tene ala debuze chala.
6: C'est pour ça qu'on a autant d'acteurs qui viennent.
0: So sabrini sa teneti kwa iswa senadanga communautaire teneti a foroto ouse sosia gudatik bion yachala
1: nina la tenesu e ki amene un bébé ouse sosia doa la biritonga so na la kwisi na pekoti dungwala a kambi yachala na mama chala ndindi na mango professeur Abdoulaye Sepo paleso ti debesu amena kusala bagi gya wati tene akanga legi na nilo e kina singa ti Astrid de Bonheur Kulingi
8: paleni ake so awa luse doa ti tene zimo lenge na cesarienne bene kemben mama sosi mwenyekina kono mingi mwenyekina soa zilo lumba na fini lu na problem ape aguamuda famini agmu bongo ayuna mwenyekina so normal me usi sidarin to sazo mwenyekina lube fadi na kbali lube unjo na pe agiligiri tena zilo a zilo na kwani mawana keso sage famini so lugai sigingoni luze giriti mama sosi mwenyekina lune akwiso manduti bebe sosi angba vivanzo sage famini so lusana kwani na legi na pe lina sa si akbali so aga me mawane yesu sage famini so lani awuru wuru so akpa gwena ducha kango yororo nina ducha zosu loke na yani amulo afektilo na bendonde ake tangati garde chulo ite lo sara ite ne lo kite hopital komunitaire lo on la donc aktyomo zo loke na nati service ti erkona de apezo ado ti sanctione lo me to lo mwana ti service ti monisi me afektilo ande ozo moke guti mulo ni tonne
0: ngana yachi umbo mufadisu ake dingo bete ni chawali so ake nangona yachi kite kodro nzaku bingba sosi na kite kodro sayo nyakariso ake na kilometro bala konandoni mbasambala ti bangaso
1: ake ndo kwa ti shenko si ale kiremeni ndo ti dungo ti awali usene ati batani ndane eke ti tene akanga lege na gwingo yongo ti awali sosi ake nango ti tene ala wara tunganga si ala du sango ti Jean Balipio
3: ada use ti dungo ti awali so akangbi apoponi usio oko ni so si ake mulege na awali ti tene ala duda oko ti tene abaseni ti ala nga mbeni oko nga so si alingbi tene ala dusu da si aku ngbonga ti dungo ni nga na ndo so si alingbi ti za yoro da nga na kubu ti ala so si ake sara kusala ti mungu amulenge na tere ti azo wala amatron Agnes awulingbi oko ti azo ti nzaku bengba lo onde ngia ti be ti lo pepe
9: depi so ye adungbi ade lako iwara maternite na kodro ti nzaku bengba pe ke la kota nja mingi na besi ti mu merci mingi na shekota mu maboko na i tilosina i da dungo laso lani kozo ya ci wali aso so ni londo ngon do so ti kona bonga tu beni awala ke sa avorte magi na kodro
3: ichen konye so si loike mokonzi bata ti sa yo nyakari runda mingi na zo ti kodro ti tene ala bata ada u se son zoni
10: yeso fale ke ko akungu bani bani me warani e munda nyina population ti tene zoni e bulu ngango ye batani na nze uta uta e tambara ti ba ese ina pase tonani
3: mokonzi ti kete dangangani nambageti nzaku bengba Saturne ya muse lo munga okongo iso na yati matanga ti mungwa finya daso ti tene lo fahambe na pale so si ayino konga nzoni tambarango ti kete dangangani nambege nika
11: na singo ti mina nzaku bengba ge iwara zwako ape donc gimbi yako ena dema ti mina azo ti kodro ni asara si iwara yamena garson use mep nivo ti tene ti mbeti use ake da warango zo ti tene meme mbi forme lo si na sistem ti kwa ti mungo mlenge na tersi mba ti lo wali ake ngangu na yati kodro ni donc juste a présent matin patron ako akeba.
3: Kunduswa ke bana mitereti koforoti credit carbon agodati fabiana tene nginza kweso si alekerena da useso asi kutubali useti nginza soke tambura na play Africa. Jean Balipium na kilingo na kodroti za kubengbanga na raison da fonono ndeke luka.
0: Kete kodroti wa mbaka soke na kilometre balo ushu na ndoni okuti bosangwazu usi awarakwaka.
1: Na mango kozo sangusu iwa rafatene eki mini tuhugu chikodotu si anyon samba si afameni masika koli kozo niko si azo chikodoni agwinga afalu. Bemengondo tindembe suwa zianga na we akutazo chikodo afani si gouverneur si ade Barthélemy Wilikon gana procureur ni agunamba genika ema Barthélemy Wilikon na singati wago singati Gustave Feidamai.
12: Beni itachi faka soa kisala kusala ka na ambina mlengiti kodro usela si ala tambula ala bi kitingu ni angachala kwa inge soa siyape si chima atene ba goti ngombe u na pekoti goti ngombe u mini zu ako awaraka chima ankora na pekona atene mini masika kuli ankora ako awaraka si tonga na jitonga soa siyawe iba soa atene azuti kodro la bumbi terechala si ala tumba fakani si ala waralo epi si ala mukwana lo baka atene sosi imana debini la mais yé kwa na teti procureur valé procureur la ke bembe de tati bande yé so si mbrembri tene lo fane ta tene nandoni na isi fane na sisi jiwa mbaka si bembe ndo ti mai ta kwa kwa ndo ti pale so si na pikoni bibumbia mulengi ti ya faka so ke sala kusala ti patango amlengi ti koroka imuna la wango
0: Sanguna kwawande akina mbanga ti Uganda la sindu swa kechak biya ti toro agota ti warambeni finik biya.
1: Edgar Rukidi Nyabongo premier sosi eke finik biya ni sosi azalo nando ti mbatati kusala. Lolondo ti mu mbatati kusala na pikoti biya ni so oyo sosi lo warakwa na nzeti kukuruso alondo ti on na ngweni sosi lo tonda ti kusala ti biya ni nangu ota. Biya ti kodo ti Uganda Yoweri Museveni si akoka panangwe ti ziango nando ti mbatatonga so. Biya ti kodo so si ababia na tene losi luziana sisi kota bela so ti tene ya mupasa na ala si ala sara kusala sala tene ti ayeti ndara ti kodo sala
0: na sango cha wango ndembo ti gere sabona ke ba marati bazu bongi si ya guda ti ti akor biri fanu sela na dawati na ngweti tengo ndembo so te ti zingwamba nda li ti kanti ngu so ekega
1: awa be Afrika ti ngu oko na para na dawanti italon ti Burkina Faso kapa ti tingo tala use so a ekinga ngu na ala ti tene ala kwande kapa na ya ti kan e masango ti Nathan de Saint Stéphane Engombi
13: Na pikota lango useti haka pati zingwamba chigongo na kanguto onti Afrika tingu saku sandoni baluse na mbasa mbalaso haba marati kwa seti bi Afrika akinacha kutakpali mingi ndembo use ala tifan use si ala mupuwe ako pepe angba andembo usho titene ala warapasa titene ala gwande na yachi kutakanguto wenso me atingo use so anembumbri na beti awa be Afrika nga chala susi akina kodro wande mena tereninga ake angbini haba marasula ni siapika ndembo si ala ngakwe ala konaliti mwaboko tene tiso a wanguruni ala muna beti ala pepe ndembo so si ala gwala pika Mama di Saudi longa ko lokumbeni wangu chiko CTB Africa fabibetilo
14: Ici tout est différent
3: Gye na kinde teneti alimbi si pika ngine munga ngumingi teneti awa be Africa teneti ala susi ala kizili mozala titene ala bayina yani teneti ala susi ala ki warangia na pokuti susi ikipika ndimbu ambibi baso akimbene susi akonomingi a en même ndimbu susi ikipika ni tonga na izabeti kwena ya tipika ndimbu susi ikipika ilimbi titene igwayo ngalimbi titene isobena na pokoni
13: na kosi seti Cameroun firme baka lo kwa lo ba andembo ou se soba marapika lo fangango de tibetilo
15: biga na ngonjo tibi tibi tene na ou apika ngondembo tibi Afrika azo ti lini ala akotu ni ake iti kamene ake iti vundu me lawa si koroti inake mai na apika ngondembo ni asana si igi na Cameroon na Cameroon ni ambayi zongayi
13: ti wafango gerati ndembo ni eloj enza lo yeda na pekoti tingoti aba maraso me lo faso tene iyo toso alingbi si ala yoli na duzu
16: zitana ke pendre resta per ike na mawana be me Il s'est gardé l'iti, Johnny tenait, continue de réfléchir, tenait, wa mina solution.
13: Tigbeong, basso, que bat tenait, tingata, wango, na kose, tibi, Afrika, hérité d'une, longa, ko, le signa, bibeti, luna, pekoti, atingo, ou, se tia, bamaraso, nando, banda, terati, luti, Facebook, le pona, l'iti, maboko, aïe, souci, ake, kir, na pekon, de moti, gerati, kose, tibi, Afrika, na mangolo, amasika, souci, ala, ke, kikirike, tenait, de moti, gerani, azala, na pekot, tenait, souci, ala, ndongana, agbako, so, muna, la titana, pika, ndemoni, aike, da pepe, beong, basso, lufa, agbache, agerata, kusala, so, sara, titene, alim, bitimu, nduzu ndembo ti gere ti kontinent ti Afrika. Mbrimbri ti mu na nduzu abada so ke sara kusala tene ti ndembo ti gere wara tene ti ngia ti awango na kontinent ti Afrika ti fa kode ti pikango ndembo ni nga ti wara amena masika so si yeke na kode ti pikango ndembo ni ti lekere ngo alando nga si ti tene alekere gba ti amandako so si alingbi ti tene abungbi awanguru ni nga si adefangi nzara tene ti maingo ti ngia ti awango na kontinent ti Afrika.
0: Mbeni ndembo ti gere ti mu zina ni Sabrina yeke lango balako ando ni miombe ti Super League si yeke tongaa ni kekiri yeke na lando ti Bartolome Buganda.
1: Tango ndembo ni ayeke gia ande oko na ngbonga uta ti peko ti bekombi te Olympique Real ti Bombari si yeke ta ande ndembo na Olympique Real ti Bongi biri tongaso na hunzingo ti lango balako na ambasambala ni tout puissant USCA ti Bongi ti akinda ti lo aingova ti maigarongu pu si lo ngbâ na para aestompet mokafa luti ti lo lena le na dawan ti Olympique Real ti Bongi ngu use si lo ngbâ na ngu oko. Akuta sango ni kue aluti tongaso na nduru dafa na ndeke luka e kiri singila na ala kue so si aduti poti ma e singila ti akiri lege ako na ala Elvire Ken Tombe singala ngbala kue tibune ina taka mbata kusalani
0: singila mengi na ala sabrone wara tiraten ti asango na yanga ti mzu franzi Jean Stephanie Bokula fadiso ile kretenda ti kuta sango ti laso
14: ala eki gibe ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala eki ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
17: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago

0: Ibarazu kwe na mango radion de Kiloka, la sous-tour de région, yugu nambageti la loba, imbungu nambageti mbaiki, iwara Dieu merci, bon ciel, kreviko, ibarala kamingi.
1: Elvire Kentombe, ibarala, ibarazu kososi, adutia terati tafano nan de Kiloka, ti ma kwasinga tour de région.
0: Sangoti esi akedachi biko usesu.
1: La so, yeke saratele mprimpri nandouti ndosi. Ndosi, yeke meniko besosi, awa be Afrika so, yeke nagbatati la loba, andoyeni mingi. Ndosi, yeke sigika, na pekochi sosi tonga na makongo, a unzi awesi awa be Afrika sosi aike mba na yati abara na yata ngonda tala ti tenesi ala sara yeswa igi na tenes second cycle ti yaka aike ngoi sosi andusi aike siginga sitonga na wa be Afrika sosi aike nagbata ti la loba ya aike de yaka ala ike profite nga na yani tenesi ala buwa andusi andaka elvi ibungo ndosi ni aike tonga na yen iba nagbata ti la loba itonga na ngoi sosi makungwa unzi awesi andusi so aike sigi sitonga na la asu mingi azo sosi aike na gata ti la loba ya ketene so la ti andosi la sitonga na ala gwena ngonda wem ala eke koro tereti amena tawa ameni eke koro aso sitonga na la tuku aparati wana yati aso wana na yati tawa so we la sumingi andosi ni eke londo na licha kekeni eke tambla na peko timba tonga na fume eke deso na sese sara eke on ala eke gwa ke bumbi tereta la na ye tereti akube nga tonga na nje asumingi andosi songa eke deso sitonga na la deso la bumbi tereta la we azone eke gwe aike roa aike tukuna yati a sapa aike tukuna yata tawanto ngana la sina baga wem aike tingo wasa aike pika aparati wani na yati atawa wala na yati aso so se la koro na we aike tuku andosini dasi aike peni titenesi kwa titereta andosini agbi tonga la agbi kwa wasa aike tukuni fadeso na Se aike ro andosini na yati aparati wani se aike saga nani tonga so si tonga nala saga ni kwa aike sigigi nani aike kani na leti gara si awa be Afrika limbi titene avoni ate andaka elvir na gbata chimba iki nandembe so awa be Afrika ike dematereta la tene chindosi so iba na yata mena sango so si ipusu nduku na tereta la so si apale so sinala si ala fani na e ala faso tonga nala gwena gara si ala vondosi so tigati toti te tonga nala tondosi so awa ndosini aike fugi omu. Si tonga nala tene eke gana pale na yata la ala eke saga ajari mbake na mbake si na unda ngondo tiye na tereti ala sosi atendo si sosi ala wala pale ala faneso aike awali garasi aike vo ando si so wa sa aike sukula ni anko na omu ti tene si ndo si ni azazango.
0: Eske bia ni a sukula ndo si so na fukuti savoni wala ke tonga na yin?
1: Waka eke awali garasi aike sukula ndo si so na omu waka ke ala sosi agwa gundo si so na yati bako si asigigi na niti kana awali garasi aike sukula ni na omo ade iwara tele kwa nzoni na ndoni pepe me ingwa ti beme nduti tene tonga na si iwara tele kwa nzoni na ndoti ndosi so si ake gana pale si ake fu omo na awa be Afrika so fade eke vunga peko ni na la andaka na meni kete koto so si ainga ni na gwata ti la lobai na iriti SS ti gunani na amena kete koto ni ake meni yeti njima si ya tona nti tene abagiki tonga na azwa toko be si ala teko be ni alingi ala teni tu na yati tawa tangani angwa pepe tene ti tonga na tanga chiko beni angwa agati sinanda pelele aike a ngongo no so si azwa inga ni mingi na iriti mil pat seke si yati tanga chiko beni seke mundo si awa be Afrika so eke na yati akita kodo so aleke lango na gbeti musike tonga na mosuma lango na gbeti musike pepe ngongo no aike mundo chukubu ni na tereti mwa aike mu yati atanga chako be kwesi ade azu ninga a inga yeso si aike si na yati kodo ni na ndembe so pepe elvi riba yeso atambula na gbata ti laloba yeso sosi mbaiki yake likodwa ni si efa peko ni nala eke singila nala singila na zoko sosi amani eko kapa na achi kwa singa ti peko ala nguanzoni
0: tongala ki natereti meza ninga tonso natereti andosini itena zirne inga tala iwa atereti nchame na lango

kongola kwe gwa dafonde ke luka na yanga chikoro ake kubula ati mutuelle solidarité assistance sociale sundurina ke MSAS silika kona la kweso ake sara kusala nambaki tia da bata lizula sasa to kwa soto so ala binameta na kwesa kisala kusala ka na yachi ndo kwa niso atani bati ni chikwa ti oko chala sulo ki mutualiste nga bi rio londo bubu lo wa ki kwa na bi kwa ukusa ndo ti onso na pokoso mi ndo kobela dan ni kubuni so ya kati bumi m sas akang bi vunduni na asi wani mingi lega kona asi wa sungo ti oko chala yo londo bubu na la kwesa ya kolaborateur ti dabada lezo aunda ngato ngasona la soki ya mutualiste ti tene ala bumbi tere tala mingi tene ti akapa ti singo na kwa ti oko tala ni so ake tamora ande gi na bikwa uku so ake gane na vaka ti kakamangulu na la so ama tukwa ni so abugi arta ti kangi na la so ade tukwa nasi na mbagi tala pe mbani tukwa na ake ti pakara Victor Sakili solo eke oko tala so asara kusala na mbagi ti so kaps na vaka ti ngusi mwana wata ti bongi na vundu na be lofanasi wa songo teni ti kwa ti mama ti lo ya pakara Golo Pauline solo eke biri mamia wela angu bale gumbaya na ndoni omena solo wara kwa na lainga so ndo ti on ngonga osho ti ndapre na pakosumi ndo rokobela fato so nasi wante bala bumbi teni ti vundu ni so na dati mpakara Victor Sakili ni la soki na ngusi mo abando lena lena na moske na mbungu na moske ti vakani so veni afangana se wasongo ateneba lango ti singo na kwani so bikwa usho swande si aye kwa kitambuka ti singo na naki guna na ferme ti se wana seke na lege ti mbaiki ke ba peso tenti kuta ke ngobinya lingi ti tambuka ndeke kereke ala so matukwani abugira ti tene ala kambini toko alone na mbake cha amulenge cha ti sewa ba wina ala kwa bumi yanga chala tonso tongona zwa ko ala fana si wa songo chala soki na mbata ti bongigi ala soki na yongo lege tene ti singona kwa ti oko chala sobi atene balu eke wa tongolola ti gendarmerie nationale soki ekpa wina Yvon Patrick lo wara kwa alango bala kua ndoni basambala ti nzeso na poko ti mi ndo rokobela atene baye kwa yeke tambura gi ande na bikwa uku so ayeke ga ande so kengo bini alingbi ti tambura ande na bikwa osho so la na da ti asi wani so ayeke mbongbi da ti wakwani so ayeke na vaka ti bumandia so ayeke na mbage ti ndres la abugira ti asi wa songo kweso ama tokua ni so tene ala kambi na ala so tokua ni ayeke ti ala mbeni tokua ni ayeke ti asi wa munsene asi wa singa dabo asi wa bizo odia gba ti asi wa ala bumbi yanga ti ala na kota vundu mingi be ti ala kue tonso ala fa tene ti kuâ ti ata ti ala oko ti ala munsene so adobe lo neri ti singa clémentine lo wara kuâ na lango baluse na ndoni omana ti nzeso ayeke da na poko ti akobela abiname ti asi wa so ayeke na mbaiki na site ti france ala so ayeke asi wa mutombo na kodro ti congo dipanda asi wa gagula asi wa mafuta asi wa ndamba nomo akota asi wa ti ala so ayeke ti da nzapa armée de foi victorieuse atene bani bumbi tene ti vundu na da ti asi wani na bimbo na lege ti usakala abando le na le na ndo ti bumbi ti akamporso la MCU mbeni tokayeke wanda so ayeke fa lango asi ayeke sigi ande na kuani me azo kosa ama tokua ni so tene ti kuâ ti mama ti ala abugira ti atene ala kangbini tokua londo na mbage ti pakara pagbia charles la so lo yeke sara kusala tene ti konomi na mbage ti vaka ti combattant amolenge pagbia so ayeke na vaka ti damala centre asewa kuzu asi wa fa kuma akota vundu na be ti ala asi ala fa na asi wa songo ti ala na yongoro ndo ngwata ti bongege tene ti kuâ ti mama ti ala wali ti ala aita ti ala isabelle zubi wanda lo wara kuâ na bikwa osho so alondo ti onso na kota dayanga na ngwata ti bongege la tokua so ague na mbage ti asi wa so ayeke na alinda onga afa na ala tene ba
alango kwati singuna kwani so akibikwa usho so benike kereke so la siya ikwa kitamora tenchi singuna kwani so la bumbi teneni na dacha siwani na mbagi ti damala siala so amato kwani so nakbugi rata tene ala kangbini Tangato kwa nabwechile tiye sifade aswa mba tonso ite nangacho mozo franzi wa rande meni pasa ili mbichite ni muna la lakwe ake tukwa tia siwa kwa wina si akiri tonga so ala mba lakwe chite nabina mecha siwa sungu chala mingi tene chi kwa chi oko chala kwa wina Yvon Patrick fana asi wa so tene ba lango so ndo tene ani fani na chime ni kujo tuka nina igi so ani supe chite nani tena iso ba kebi kwa Ukusu si kota kengo bina kitambura na dacha siwani na vakati bumandi. Sake nambage tina sula na mbunga miombe chila kui yande ipasi yande lapo sawe. Si aso mbila ngonza pa matanga niya uande na ndonia osaguna na ferma cha siwani nambage timba iki. Nila abugi racha siwa kusa ama tukwani sute akambi nala so tukwani ya kitiala. Tukachala kwela dafundi kiluka imu pekona la tonsawe ikiri singila mingi. Rajundi kiluka adu.

Anda fono non de keluka da fono ti siri na chima ingo na ndo ndende so la kema ida tonga sova la mbunga mbasa mbala chi la kuya limbi tonga songa we afaso tene bayi tine hachi mbunga wala kudro so limbi tene izilegi nala tonga sona lichi kwa singa lasu na biafuta mbene ye biri ibi kuhoko itonani tonsu ifana la sope ikinambagi birao ne ativa kaga na kudro chala kape namba itine la kida silimbi tete ni warane inga soa bundu ya kika mingi anila kudro nimbagi nambagi tonga so mulongo singa da fonde ke luka sal mbite na la pika singa tifana yamba ye chikoro chibirao 75 93 33 33 72 29 52 52 wala kina kudro wangi ala mada fonde ke luka la kemungi chibirao 70 08 29 58 mulongo singa ni

Moigo tonga sombi mbunga na sinandoni, mbunga miombe chila kuipenzeni baloku na ndoni mba sambala faswa teneba kusala ti ya gutate na luchandela. Elvire kentombe ya kelako na ngea na besa kusala ntaracha na chika pati kusala. Tanga chaka pa kusala ni da fonde kiluka laso na be Afrika. Tonke kirika la malegoti ya peso doi ona ya tiambe na situasyon na okora business ni la giso ake tonso. A rempla de pla. Wamunga mboko ti Diane Stephanie Bukula. Wali ko iko na leja bacha ko ina leja masini singa ipi ya sango na lego ti sabre na la risa na ilo atene zone la kuina la zasi babanza pa abata finiti zoko ko ipi lo jiko iwa atere la kwe nando da fonti siri na ti maingo ti sa kusa antere tia

0: Mwaboko lupe pika singa na yusi ou peut-être tonso wa kwa so ta nepe ikina orange money sosi izani fade na disposition ti atoita wa be Africa so kina ndoti 72 32 61 64 orange money ti fevo la tonala la pika singa na ndoni kwa la wara i yeso za pazana betmo soutenir ti tene amlingi ti tat mo sosi akina via pe awara opportunity ti gune ekolo
1: me tonga na le ti tombila la sona wa be Africa la kitere
0: tongombela so nani vraiment mi pensé depuis là qui tombé là na dafono no ndekeluka na mungo maboko so ndekeluka muna iti tene awa be Africa magoti na na membre du gouvernement na mbena kota bindo ti gigiso na gbeti l'état pepe vraiment iti sala mingi na mawana be titene ala pusunduru na tereti mlengi tu mawa so kina kite kodro efektif na mingi epeti mwala kwa pe ifu mukete ila vremo mososi mwenga kumokombeni babaso mwakena susi cha mlengi kikiri kiesu pe seande na mwusi pika singa na i mwula oro mwusi nambigiti gaga mwakawara i apermete tene inamo ilundu maboko na maboko imu maboko titene amlengi so ala guna ikolusi
1: Prince Lukuta Koluben ikina na singila
0: akina mbio si singila nala wa gosinga
1: Placide kuna mna singila
2: nanga usi wa gosinga
1: itene singila mingi nala kwenswa soro etima nala kwisu na ya ti kwa singa sosi atene tene nando ti abu miso akina gbetili tapepe ngana abu miso si aikemu maboko nazu singila ngana David Bemaso atoka ligoti nala la kodro kasi na maye inale kewarande tere na atimini kwa singa atipeko